0: chini o odio bi yire chini o wiade office o forge nyema wo office
1: emwa
0: fimu pe obi akuma dindin ti the county da opposite day
2: Galatians chapter 3 verse number 5 was enti munku makwa was asisi
0: so munku makwa was asisi so
2: ejomambo
0: ejomambo
2: efidie ye
0: efidie ye
2: akono hyeso
0: akono hyeso
2: akono boni
0: akono boni
2: eye ni bra
0: eye ni bra
2: ayabusunsu
0: ayabusunsu
2: yerim na dwenya kupo bufo ni ba
0: weni dwenya kupo bufo so re eba
2: ana na atane na motimu
0: boni na wu mundu ni kupo bufo so re eba oso eba oso me na baba ka che odo eba oso dindindin ye be bufo so se eba fimu no je okra abaga ko
2: wasi ana na akane na motimu
0: ana kana ni atimu
2: na monantimu
0: ye na timu
2: verse 8 no esufufuro
0: esufufuro
2: afedie
0: afedie
2: munye bufo
0: munye bufo ti baba wo wu kristo no obufo so ti wo se obi ade eja so na ashe wo so for mami bufu yule ngi bobi ade ya so na she wana bufu show about so
2: munye bufu
0: munye bufu
2: bonipe
0: bonipe
2: abosum sem
0: abosum sem
2: ene wu sem
0: ene wu sem
2: munye nyina mfiri
0: munye fiu mu
2: munye dia tron chachre mu
0: munye atro achachre mu ho
2: munye ni padada oni padada no ene ye ni
0: ya ya tari ashe dada ni yitugu yitugu
2: munye ni pafo fura
0: baba meba ajin paibo na kom chire no sitie ye ma ofsofo ne ne ko podare ti obi obi fimu ni ye kin ne bo mpa afa ho be bi oto sin wo bi ne pemu ka no nji o kre fimu ne ne ko bufu shire be ba oso e be sa be se wa bra bo kra e be se wa bo bo kra o tie mi o ye oba ware fo ba hwe o di ask help ne da o tie mi o ye boss of you me di o ne da gadi bo ne da aso chi bi baba oso de fi onyina be ye nnum bie abaka se innocent na nnum bie be da be kanu na nnim die e jade aya be fie ana pesa chara wadwen sa chara wadwen
2: amen
0: sa chara wadwen kesi ade yesu
2: bo
0: ne bia mi humu a

0: Nisan shise wo hun. Semisori anopa, Kel Chaco toothpaste na me di twetwe me se. Emma me confidence, te muni nyina.
1: Se wo sia ama na me se fit eh, gusuna me sre a. Eyo wa wa wa hun. Me de

0: confidence. The money in her.
1: Se wushia ama na misifite hey, gusuna misrea. Hey, yo, wawawa hum. Me de Kel Charcoal Toothpaste. Ene chuchu me se. Oba diye nipa. Ewo bi diye muno. Enye diya ye Kel Charcoal Toothpaste. E boy se hubay. E free mwawa. E boy si mutukro. E si anshie. Enye numunka. Shure se.